0: ka pai. He anga o ia tau te rā?
1: Ka tau pataku poi.
0: Okay.
1: Te matariki.
0: Okay. Ma wai te wai atu tuatai.
1: My turn.
0: Okay, auraki, tukuna.
2: Ko pohu tukawa, ko tipu anuku, ko tipu warangi, ko waiti, ko waita, ko waipu narangi, ko ururangi.